0: I'm Dr. Howard Richman. With deep respect and love, we say congratulations, Daddy and Mommy Agbami.
1: Are she able to do it? Anybody? O si gbe ori fun ajo ti o je ki oro na se se yen ajo RIA Rural Electrification Agency are wa so wi pe opolopo awon agbodo abi awon agbegbe ti ko si ina ni won se se ibudo yi bi awon oja atawon aralu ile eko giga university atawon ile iwosan ibi ti are ti n soro ni ayajo ojo ito ara wa iyen democracy day ni are ti soro yi ti o so wi pe eyi je okan lara iwulo eto awon ara wa. Ninu oro to ba oniroyin wa so latari isele yi ogbeni makomo so wi pe ije nkan wuri ati itesiwaju lorilede yi

Babuni wala kama hobi isan banakulas radio. Asale ni mar na niya ni mana bavi uzalani gubala gumao. Oriwe san central ro na ba oriwe gubeng gubeng oriwe san north east uro oriwe san west east buma oriwe san south east u biaja jokira hiwa na ba utwe san. Matoa oriwe glefe maiva du vado metale. Matoa vi isan street na lubi isan banakulas radio isuba vi uzana. Alamba jaye eno sero mana ara sabo ta chama walu bu beto bakno wasa bu be dare wana che whatsapp no ba meje di chani whatsapp no ba ma ida me bak de dak me bere na 0051918139 meje chani whatsapp no ba no me ke ba yo 0051918139 ile na gele me te ba ye san street malu ri de san ba na kola street a me resu wa sinoni ye sin ye nana Now, the

0: Boriowo Folashade or Itonari Edu Zananone or that Chenyagi Oni Ebene Gbena Idaye Gbonri Oto Abuja Vi Uwaibe Keke Vi Agba Otomari Vija Iwo Kama Onaimin Masemini Dagbare Vi Isan Bay Nukulas Radio Me Edan Fawa Sabu Mare Kama Iho Onu Zanana De Chon Jimwe
1: Ndewo nu ndi oma na egenti. Oga bu oga akoko wa no lo onu mgbasa ozi anyi bu Esan Binoculars Radio Urumi. Onye ji akoko ku bochi keta bu Nwada Chizaram. Tupu malite akoko wa ko hanu ju goro gburu okwu ndi awora anyi isi akoko. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mgbe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye

Reverend Maurice Mondi. O je ko di mimo wi pe gbogbo ilakaka awon eniyan ni Olorun ri ti o si sumo won pe pe ki debi wi pe won ko sa fi oro Oluwa bo awon eniyan wi pe ninu ife ti Olorun ni si awon eniyan ni ikun Jesu lori agbelebu ati opolopo awon eko eyi ti won fi ko awon eniyan latari ijirire ti Paul ti o so wi pe bi Olorun se feran wa to ohun ni o je Jesu Kristi na si wo awon eniyan papa julo ninu lakaka won ti o si nawo ofe to fi kan awon omo leyin re lati lo ma se to awon eniyan sona nipa ihere Olorun ati lati fi ife han sira won ni gbogbo bikibi. Oludasile ati oga agba fun ile ise Skywise Group Elvis Abuyeye ti so asoye wipe ile ise awon ti gborege jige papa julo lenu bi odun 11 ti awon ti da awon ile ise na sile wipe awon